Ojuma bati moti di dada koye gola tori wipa she lo wo long oba mi oke ni ojuma re lo mami lo wura kututu ni onle akpa oton aki yin onile akpa oshe anshe nyini kwele Ibe oni ronyin lo tun ru gbagbe de seti gbo yin latori ikane karun de logarun to le lo kodondo wa Zobia FM ni tun lo joru eleyi ti se ogbon jo ninu osu kesan odun egbo le ni 24 ni baba ti gbapa to se gbe ta gbese to se gbe ta lanu ko to ta ri la ko so meje to ye waju kankorin ope ati eyin se olohun oba mi oke lo aki adeda ati aseda to fun wa lori ofe atan vani lati ma mi lowuro ti toni tori pe opo eyan lajosun lasale etana won gbapa ko se gbe won gbese ko se gbe won ti deni agbegbin bi so afi yo won o afin gboruko olohun oba mi oke gani jala jala luka isho bati pe ni enikan o tun gbodo pe se mo adedi se mo se agba o le lo ni tohun Abdul Ghaffar Akoni Adebayo ni o mo jabo royan fun yin e ja murin ajopon lati ipinle Kaduna lowuro tito ni nibi ti omo bibi inu gomina ipinle Kaduna Tanamala National Erovai ti se Bello Erovai to tin dupe lowo Peter Obi fun aduro ti baba won eleyi tin be ni ahama oni awon oni gbagbe nte se yi o bakan na ewe are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu ti sere pada orilede Nigeria baba oni baba oniyan loniyan are ni koko ko laro ta to won mo le oni fun di eleyi gbogbo eni ti ba n gbero yen leje kaakiri wipe ailera bo won ja e so fun ru eni be pe ko mo tin so o siwaju si ninu iroyin gomina ipinle Odo ti toni ogbeni Lucky Orimisan Ayeda ti wa o ti ke pe gbogbo awon obirin tin be ni ipinle Ondo oni to ba je pe looto ati lododo le fi are Bola Tinubu e si fe ko jawe olubori baba dadun 2027 e gbiyanju ke sa ipa ati agbara yin lati rimo wipe lese kuku awon eyan motale ni ti se are Bola Tinubu ati ise to ti gbese lolede Nigeria awon osise won ni baba ti di osu ke wo odun ta waye e meje atanra waje o awon fohun awon si soro fo morilede Nigeria lori awon gogo epo robi ati tin foju omo orilede yiri lasiko ta waye olidije fun ipo gomina ninu egbe oselu PDP nipele Ekiti oluyede ati gomina ipinle ohun ti se Yebameji awon mejeje fi owo so wopo won si soro ilerile ka wipe are Tinubu e lo fokan balẹ baba dadun 2027 awon eyan wa titiyin ni won yo se ni ipinle Ekiti gele bi joba ipinle Eko se nso di mimo pelu gbolohun wipe eto abo gbodo gbe pon dada tori popo sinsin awon ayeye lotun ati lose eleyi ti o gberaso lati osuke wodun ta waye titi de pari odun awon omogun orilede ye won ti tun gba awon eniyan mokan le ni ogoji kale eyun ni akata awon ajinigbe loju opopona maro sekan nipele Sanvara siwaju se ninu iroyin gomina ipinle Ogun omo badapo Abiodun ati gomina ipinle Kano o fi mo komisanna olopa nipinle Kano won ni lerile ka ti won se ni wipe eyin eso leto abo e gbudo da si oro eto abo to ba dadun 2027 ke se ri madaju wipe sise yin bo ti to ati bo se ye awon omo legbe ma so fi ipinle Oyo awon na ti tiwo ba wo wipe akin leyin eda olopa ipinle sile ni orilede Nigeria gele ba awon omo legbe ma so fi nipinle Kano awon se so di mimo pe awon agbe to n gbe eyin tan pepe ti se iresi ti omi yale agbara ya so bo ti gbe oko won lo awon se to lati kun won lowo o tori pe n to subu te won gbese gobo ni onka awon obirin lorilede Nigeria to to 18 million 18 million ni won ni won ti gba bere eleyi ta pe ni ajesara fun arun cervical cancer jejere nu ti ma se awon obirin ofregege odi oke okun nibi ti oba orilede Morocco to ti daba oruko Fatima Ezara El Manzour gege bi prime minister koko lobirin fun orilede Morocco lekere idaraya lowuro ti toni ojo pegun odi oda fun orilede Nigeria Anabami Ojo ona lorilede Guinea Bissau lo fi yaje wa lana ode ye lami ayo meta si odo ninu idije ve ye ko mesi o yota ni okopa ninu idije ve ye ile adulawo eleyi to nbo lona ibe oni iroyin ni joba lo latori ikane karo de logarun to le lo kan dondo wa Zobia FM ije titi ago kan ku iseju medogun ta lori ofe atamfani lati gbon ara wa furoyin kaakiri lewa ati loke okun Abdul Ghaffar Akoni Adebayo lo ti mu royan wa se ti gbo yin God bless Nigeria. God bless Kano State.

0: Begele ni oro jemi ni oro awawu ri pelu rin Saidu Osupa ti mo play yi opo lo je wi pe aso lo bo nkan to nse won telomi ba ba aso kale le to ma mo wi pe were pon bele ni
1: emi ba si wa ire ti awon si wa ah why do look e mo ba
0: ese yen la kokko la balaje ka mo bo se nlo lati ipinle bauchi ero tele mi ka lo si ipinle kasina won ni bi ile kan ba ntoro sile yon de yon yugba yugba. Aje wikwe oma ale beni yon iti dagba. She beni oro yiri abibè ko. Oro ti fè jo beni pin le kasina. Lata ibi odo mò kone kon she figi lu baba re.

0: Owo ile-ise olopa ipinle Katsina ti te odomokunrin kan ti o je omo 27 years omo odun 37 ni ogbon oruko omokunrin a si ma je Sada Tambai esun ti won fi ko omokunrin ni wi pe o seku pa baba re ti baba ohun si je omo 80 years omo 80 odun oruko baba ya ma je Adamu Tambai abule Mundadu ni won gbe ni ijoba ibile Bindawa ni ipinle Katsina Alukoro ile-ise olopa ipinle ohun DSP Abubakar Sadiq lo yan na isele to sele ohun. O so di mo ipe nse lawon pa ipe pajawiri latowo adari abule na ti oruko re nje Dan Yusufa ni ipinle Katsina. O ni awon eyan ni won lo ke ba adari adugbo ohun wi pe awon ba baba rugo kan ni waju ile re ti o le gba pa ti o le gbese.
1: Baba mi jaji o.
0: Nigba ta awon olopa ma fi de bi isele ohun ni won ri wi pe baba yi won ti lu ni gifo lori.
1: Baba mi jaji o.
0: Won ti egbiyanju won gbe baba yi lo digbadigba lo si ile iwosan. Sugbon se ni laanu wi pe ohun na ko duro gba paracetamol ko to di pe o soda si ajule orun. Iwadi ta awon olopa se ni owo fi ti omo re ti oruko re nje Sadiki. Nigba towo ya dun Sadiki daada o jewo ipe looto lododo ohun lohun fi igi fo baba ohun lo.

0: Jehovah. Mo nero pe yin na mo pe yin wa siwaju baba ni role ti toni. O ti di meji labala je ka mo bo se nlo se leyi o to ka dupe fun oba deda seda to pa emi ati yin mo. O ye je n tun sare gbe yin debe lorun to sele ni ipinle Anambra. Nibi ti ile kan ti wo po okunrin kan ti oruko re nje Bakeru Iwal omo okunrin ohun si je omo 25 years. Agbegbe Otolo inwe ni isele ohun ti wa ilanu ode yi. Ohun to sele ni wipe won da ile ohun wo lowo ni. Sugbon apa kan ile ohun ti won ti e ti debi ti won ti ma dawo rara. Ibe ni omokunrin duro si toro ohun na wa lara awon osise ti won fe da ile ohun wo. Lojiji ni apa ile kan yi wo lo wo lu okunrin yi mole. Ko to di pe won ri okunrin yi olabe ile ti ile ti wo pa si yi. O se ni lanu wipe elekorun ti polowo fohun na. Alukoro ọlọpa ipinle ohun SP Tochukwu Ikenga fidi sele ohun mule. O ni won ti ri oku okunrin ohun yo labe ile to dawo ohun. Won si ti gbe si ile igboku si. Eyin won so fun mi pe mewo o sele. Koda 500,000 sele. Tori kokun mi ati yin ni o se je ka mo yi pe mewa n sele loke epe.
1: E wa ba mi dupe. Olorun bo mu mi la si mu iboju mi wa.
0: Gbogbo atejise yan ara ale latori WhatsApp ni mo tin ri to se nwole leyo kankan. Fun fa nei teyin na fe fi atejise yin ranse lori WhatsApp amote

0: kaabo pada lati abala apolowo oja fun anfani eyin te se ndara po mo wa lori eto gba nkan gbimi ni role ti toni abala je ka mo bo se nlo mo si mu wa se ti eyin ara le ase lo to ni wi pe ojo iku eni onikaluku ko ni ye dede igba ta oku ojo ta oku ibi ta oku si olohun fi ele ise aditu fun gbogbo wa ko si ba se le sa fun to lojo hun te ba ngbo yeti ko le ye lojo na ko lohun ma se ni kia kia fun gbogbo wa ni
1: eni to se ka ma se lojo kan ore akoni re idakeni
0: iku ni eni kan sa fun sugbon pelu bo se sa fun ku to igu pada pa eni na ni o nipinle iko

0: Quaker Oats, much more goodness. Now in a new pack.
1: Mai fa.
2: Yawa, dan ba ni rubun kwalba a nan.
3: Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man dura? Abinda baki san me ke cikin sa ba? Kwakin san inda aka hada shi ne. Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya. Kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi.
4: Sabon sacheten Power Oil 90 ml. Mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal.